0: pahe nui. Hiki a oe ke hōkaki hō ka au ki ka.
1: No o ka haure.
0: A pehea ka himeni hō?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.